0: Queens.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

morning, good morning, good morning, Mina Shine. Kumusta, kumusta ang lahat? It's Monday, May 25, 2026. Kumusta tayo dyan? Naghahanda ba dahil fiesta ngayon sa San Jose? Happy fiesta, San Jose. Oras natin, it's 9:48 a.m. Minasan, and of course, you're listening to Summer's Best FM Station on 104.7 Dream Radio. Kasama yung ate DJ Senpai on Dream High. And here we go with our national headlines. Senado at National Security, patuloy ang usapin sa Senado kaugnay ng security concerns matapos ang panawagan para sa mas mahigpit na koordinasyon ng law enforcement at Senate security units. Kasabay nito, nagpapatuloy ang mga committee investigations sa iba't ibang national issues kabilang ang peace and order at public safety. Samantala, presyo ng kuryente at power alerts, nagbabala ang energy sector na posibleng magpatuloy ang yellow alert sa Visayas grid dahil sa mataas na demand sa kuryente ngayong tag-init at limitadong reserves. Pinapayuhan ang publiko na magtipid sa paggamit ng appliances, lalo na sa peak hours. Samantala, low pressure area minomonitor. May low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may medium chance maging tropical depression habang gumagalaw malapit sa Eastern Waters. Apektado nito ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na makakaranas ng pag-ulan at thunderstorms. Samantala, fuel discounts para sa PUV drivers. Pinalawak ng gobyerno ang fuel subsidy at discounts para sa public utility vehicle drivers bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng operational expenses at fuel costs. Dumako naman tayo sa ating weather update sa Ormoc and Tacloban. Sa Ormoc City, inaasahan ngayong araw ang maulap hanggang partly cloudy skies na may posibilidad ng rain showers and thunderstorms, habang temperature naman ay nasa 31 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius, habang mainit at humid ang pakiramdam. Samantala, sa Tacloban City, makakaranas din ng isolated thunderstorms at maalinsangang panahon. Posibleng umabot sa 32 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius ang init, kaya advised ang lahat na uminom ng maraming tubig at umiwas sa prolonged exposure sa init. May froth din ang low pressure area sa patuloy na pagdadala nito ng cloudiness at thunderstorms sa Visayas at Mindanao ngayong araw. Ormoc and Tacloban local news naman tayo. NSPC 2026 opisyal nang binuksan sa Ormoc City. And of course, brownout advisory sa ilang bahagi ng Ormoc. Naglabas ng advisory ang local power sector hinggil sa scheduled power interruption sa ilang barangay sa Ormoc dahil sa maintenance operations at

upgrades. 6 wanted persons arestado sa Leyte at Tacloban. 6 na wanted persons ang arestado sa magkakahiwalay na manhunt operation sa Leyte

0: outdoor activity sa tanghali. Balikatan exercises sa Tacloban, patuloy ang preparasyon para sa Balikatan military exercises sa Tacloban City bilang bahagi ng defense readiness at disaster response coordination sa Eastern Visayas. Climate change project sa Eastern Visayas kasama ang ilang lungsod sa Eastern Visayas sa makakatanggap ng climate adaptation funding mula sa national government para sa flood mitigation at disaster resilience projects. Samantala, marine culture projects sa Ormoc, target ng Ormoc City na palakasin pa ang fish production sa pamamagitan ng expanded mariculture park operations na inaasahang magbibigay ng dagdag kabuhayan sa local fisher folk. At yan ang updated Ormoc and Tacloban headlines, including national headlines as well. Today is Monday dito sa Dream High with your ate DJ Senpai on 14.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Stay tuned lang dito sa Dream High, where your dreams fly. Hi, ang istasyon kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio. Oras natin, 9:53 na po.

Oras natin is 10:24 in the morning. Kumusta minasan? Sa mga kakagising pa lang, abay baligo na at mag-prepare papuntang simbahan ng San Jose Tacloban. Happy Fiesta po sa mga taga-San Jose ngayon. At dahil dyan, meron tayong pa-horoscope para sa mga nakatambay lang ngayon. At para din sa mga bumibiyahe, papunta sa kanilang mga trabaho at nagsisound trip. Ito po ang ating horoscope for today. First batch tayo, Gemini. May 21 to June 21, kailangan ang tamang desisyon para masolve ang iyong financial problem. Mag-ingat dahil ang pera at kaibigan ay madaling malinlang. Aha, maging alerto. Lucky number and color for today ay ang 49, 27, 33, 34, and peridot green. Cancer, June 22 to July 22, concerned ka sa privacy at private matters. Maging smart at huwag mag-commit para manatili ang confidentiality. Lucky number and color for today ang 38, 47, 51, 21, and ivory white. Leo, July 23 to August 22, dead mahin ang mga balibalita tungkol sa nagpapalapad ka ng papel. Mag-focus ka sa trabaho mo. Lucky numbers and color for today ang 34, 55, 21, 43, and shocking pink. Virgo, August 23 to September 23, ang iyong daily exercise ang magpapaganda sa'yo. Maraming genuine bargain ang mabibili. Hala! Lucky number and color for today ang 43, 25, 32, 53 at orange. Libra, September 23 to October 23, mamamataan mo ang jackpot sa iyong creative project. Ipagpatuloy ang sinimulan dahil may pakinabang yan. Lucky number and color for today ang 49, 52, 31, 23, and crimson red. Para sa Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, and Taurus, mamaya po yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead with our good music. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station ang 104.7 Dream Radio. Oras natin, 10:26 a.m. This is your ate, DJ Senpai. See you later, minasan!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin, it's 11:27 a.m. na minsan. Welcome back to Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio! And yes, I'm with you guys. You're with me. Ano yun? You're with pala. You're with your ate, DJ Senpai. O, diba ginugutom na eh? Napabati lang ito. Ay, ikipatron niya na. Charot. Baka yun naman. Wala man lang nangungumusta. Hindi nyo naman lang ako kinumusta. Sports headlines tayo ngayon, Palarong Pambansa 2026. Official ng binuksan, mahigit 13,000 delegates mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa opening ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Tampok dito ang athletics, basketball, volleyball, swimming at iba pang sporting events ng mga estudyante sa buong bansa. Samantala, PBA semis, init na, mainit ang bakbakan sa PBA semifinals matapos makabawi ang ilang koponan sa crucial games itong weekend. Patuloy ding usap-usapan ang pagbabalik ni import Chris McCallum sa TNT matapos ang recruitment efforts ng team. Samantala, UAAP volleyball updates, nagwagi ang UST at LaSalle sa kani-kanilang men's volleyball matches habang dominanteng panalo rin ang FEU sa women's volleyball tournament. Patuloy ang race para sa final four spots ngayong season 88. Samantala, Alex Ayala sa French Open. Abangan ang laban ni Filipina tennis star Alex Ayala sa French Open ngayong linggo habang patuloy siyang gumagawa ng pangalan sa international tennis scene. At para sa ating sports headlines, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Let's go back to more good music. Dito lamang po yan sa Summer's Best FM Station 104.7. Ang isa siya na kung saan ikaw ay

Oras natin, it's 11:54 a.m. in a sign. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station. Happy Monday! Ayan, sa mga kakagising lang, maligo ka na agad at makamaubusan ka na ng legend. Ng legend? Lejon. Lejon. So, siya lang ako para French. Lejon. Lejon. Kung wala namang legend, huwag kang mag-alala. Hindi naman importante na huwag kang maging maarte. Ibabagay sa estado ng mga buhay natin ngayon ang kaartihan. Kung wala, okay lang. Ang importante, inimbitahan ka. Importante, ikaw yung priority. Inad ka agad sa GC. Ganun. Importante ang pananampalataya. Ayan. So, kailangan mo dumaan ng simbahan po. Ayan. And magpasalamat dahil yan po ang essence po ng fiesta. Hindi po yung paglalasing masyado and fill up masyado. Hindi po yan. Because ayon sa Deuteronomy, ang sobra po ay also considered sin because you do not know how to control yourself. Sabi sa Bible, yan ha. Hindi ako nag-aano sa inyo, hindi ito Bible show, ha? Base lang sinabasa ko, bata pa ako noon, Diyos ko. Kaya, nagbago na ako, hindi ko na binabasa yung Bible. Joke lang. Sorry, Papa. Punta na tayo sa ating showbiz headlines. Minsan excited ang fans matapos inanunsyo ang bagong project ni Sharon Cuneta at Barbie Fortesa para sa Honor Thy Mother series nito. Ito ang kauna-unahang collaboration ng dalawang stars. Samantala, bagong ABS-CBN shows at big collaborations, naglabas ng bagong lineup ng TV shows at movies ang ABS-CBN kabilang ang projects ni Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano, and Maricel Soriano. Wow! Daming stars! Korean stars papunta na sa Pilipinas. Sunod-sunod ang K-pop at Korean actor fan events sa Pilipinas ngayong May at June 2026 kabilang ang concerts at fan meetings ng ilang top Korean stars. Cans at international recognition. Patuloy namang pinag-uusapan sa entertainment scene ang mga bagong international recognitions ng Asian artists at filmmakers matapos ang 79th Cannes Film Festival. O diba, congratulations sa inyo! Palagpakalaman natin sila, bigla natin sila ng 8 second palakpakan. Congratulations. Okay, tama na. Hindi kayo bayad. At dyan nagtatapos ang Dream High Headlines ngayong Lunes, May 25, 2026. Ako si Ate DJ Senpai. Nagpapalala na maging alerta sa panahon, updated sa balita at positive lang sa buhay. Stay tuned lang dito sa 104.7 Dream Radio kung saan hayaang at chakra at high din ang pangarap. Happy Monday, Dreamers! I'll be back later for our Unmute Episode 6. Oras natin, 11:58 na po. See you later.

Welcome back, Minasan. It's 1:01 PM na. And nandito na tayo ulit sa ating segment na Unmute with your ate DJ Senpai. Shout out muna dyan kay Joe Russ. Good luck sa iyong paglalaba. Right now, we have a confession here. Sent to us through Telegram. Basahin natin. Hi, Ate DJ Senpai. Gusto ko lang po maglabas ng bigat. I am 25 years old, female, and my husband is 26, male. May kutub ako na parang sometimes, Ate DJ Senpai, may something between my husband at sa workmate niya. Hindi ko po naman sila nahuhuli, pero iba talaga ang instinct ng babae. Napapansin ko kasi na parang mas secretive na siya lately. Laging hawak ang phone, madalas overtime, tapos parang malamig na minsan makipag-usap sa akin at mainitin ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung pranilang ba ako o may dapat ba talaga akong ikabahala. Ayoko namang magmukhang toxic wife, pero mas mahirap yata yung tahimik kang kinakain ng overthinking araw-araw. Ate DJ Senpai, ano ang dapat kong gawin? Confront ko na ba siya? Kausapin ko po ba yung girl? O maghintay muna ako ng malinaw na proof bago gumawa ng move? Masasabi ko lang sa'yo, ate girl, valid po yung nafe-feel mo. Minsan, instinct talaga ng babae ang unang nagsasabi na may pagbabago. Pero, bago man tayo gumawa ng move base lang sa putob, importante pa rin na communication muna over confrontation. Instead na agad mong awayin yung husband mo o yung workmate niya, try mo muna siyang kausapin ng kalmado at honest. Sabihin mo kung anong napapansin mo at yung nafe-feel mo. Hindi para manghuli, kundi para maintindihan kung anong nangyayari sa relationship niyo. At tandaan mo rin, ate, huwag mong hayaang kainin ka ng overthinking ng tahimik. Kasi habang kinikimkim mo yan, mas lalo kang mapapagod emotion.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Goodbye. Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella, Arthur Neri, Morissette, Piolo Pasquale,
6: just give me one more chance,
5: and Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag. And

May feeling ko talaga nagbabago na siya. Dati sobrang clingy, sweet at consistent niyang mag-update. Pero ngayon parang ang dry na ng replies, bihira na na maglambing, minsan ako pa yung naghahabol ng assurance, minsan ako pa yung naguuna maglambing. Hindi ko alam kung busy labahi siya o may pinagdadaanan o nagsasawa na ba siya sa akin. Ang hirap kasi kapag nafe-feel mong nag-iiba yung energy ng tao kahit hindi naman siya nagsasabi sa'yo directly. Ayoko maging needy na girlfriend, pero minsan gusto ko lang naman maramdaman na sure pa rin siya sa akin. Ate DJ, normal lang ba to sa relasyon? Or sign na ba ito na dapat akong maghanda sa pagbabago? Para sa'yo, Ate April May, minsan sa relationship, hindi naman agad cheating o pagkawala ng love kapag nagbabago yung energy ng isang tao. Pero valid din na ma-hurt ka kapag nawawala na yung consistency at assurance na dati mong nararamdaman. Ate April May, advice ko lang sa'yo kung, alam mo yan, huwag mong hulaan. Huwag mong hulaan lahat mag-isa. Communicate. Sabihin mo sa boyfriend mo kung ano yung nafe-feel mo without attacking him. Kasi minsan hindi nila alam na nagiging emotionally distant na pala sila. And Ate May, reminder lang, hindi ka needy dahil humihingi ka lang naman ng assurance. That's a basic emotional need. Especially sa relationship, it's bare minimum, okay? The right person will never make you feel guilty for wanting clarity and reassurance. Also, hindi naman dapat na, alam mo yon, hindi dapat yan na kailangan mong i-demand. Kasi given na po yan. Alam mo yon. Habang inaayos mo yung relationship nyo, make sure hindi mo nakakalimutan sarili mo, okay? Katulad sa kanina na sender, huwag mong gawing mundo ang taong hindi marunong magparamdam na priority ka, period! Okay? So yun lang, if you feel like you're not happy anymore, I want you to communicate. No, you need to communicate your feelings to this person. Kasi para mag-meet kayo in between, para alam niya na, uy, may pagkukulang ako, ganyan-ganyan, alam mo yan, kailangan niyong mag-usap ng masinsinan kung nagkakalayuan man kayo ng loob, okay? Minasan, this is the last letter for today. I have a bunch of letters from Telegram na sinan sa akin over the weekend kasi wala daw ako last week. It's okay, Mina-san. Hindi naman to, ano talaga. Like, this show is brought to you by only minsan lang tayo mag-show. And I still read your messages and nagre-reply naman po ako kapag hindi ako nakapag-show. Guys, I want you to unmute yourselves and don't forget na hindi ka po nag-iisa. May makakausap ka. I will be there. Late man ako mag-reply, pero I will reply. Okay? Huwag tayong magpakalugmok. Sabihin mo ang dapat mong sabihin, gawin mo ang dapat mong gawin, okay? 1:45 PM na po. At tayo magbabalik bukas. See you tomorrow. See you tomorrow sa Dream High on 104.7 Dream Radio. 8 AM hanggang 12 noon po tayo magkakasama naman bukas. And of course, minasan, ulit-ulitin kong sabihin sa inyo, ingatan ang ating mga damdamin, ingatan ang ating peace of mind, and make sure lang mong po na napaprioritize mo yung sarili mong mental health kasi apektado rin po ang mga taong nasa paligid mo, okay? Lalong-lalo na ang mga minamahal mo. Okay?

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 3:58.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: maghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:54.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquale.
5: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 6:02. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan,

goodbye to pests dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.